sebo ne banyabo obulamu butamulira dala dala nga bwe nabo bala gwe wafunyayo kyolya oba omusayi gwa Yesu gumala.